0: alle loko ama ya muhammad mashuda kunti danki ile program wala na wani mima ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh loni abbasinu babi tayammumi wannan ni alwala gbigbe ta ma shi kwalun kan mi to ya to si omi afani babun fi man lam yajidin ma alaye ne kwa se nto ba shele senti oromi wasifati tayammumi ati alaye ba shen shi taimama atayammumi ri taimama shishe yajibu ima adoranya ya adamin ma ne tori a isi omi abi isafeku omi fi safar tabawa lori inyajo iza ya isa ken abati sorry tinu anya jido hu fil wakti penye ule vio milasiku koshi taimama wakadi ya jibu nubwa mii taimama ama adoranya ma ujudi hi kwa luku umiwa taimama adoranya iza alam yakdir ala masihi fi safa penye tofeshi alwa lani chiu balagwa alati fawaka umi au hadarin abumbele kule fawaka umi le maradin nitoria are maniin tinkodi unitongu lati fawaka umi nyare na au maridin abi are yakidiru alamasihi eyali fawaka umi kwela are tinshi wala yajidu man yunawiluhu iya amma nitori aran ni ale dadide ale dalabumi a wari ani tiyoran ni lawalati bumin ni wa kazalika musafirun bana lani tirin yajo yoshe taimama yaqrubu minhu alma omi suma suma o wayamnauhu minhu qawfu lususi iberwa wa bandita bawo le wan beni bitumi ewa kole jeolo bumi au sibain kisha wole awara ko buburu mbembe to ba lo bumi ni wale kwaje ko duo sibitowa ko shete mama wa iza aikana almusafiru anything ya ju to ba ni mahamada ju bi wujudil ma ko ngori omi fil wakti kasiku on to ba man lawa akhara yo long na lara ila akhirihi titi di asiku ti laruri o fi wole ti o fi ri omi wa in ya isa minhu amma to ba ku ko ni reti ko le romi tayammama fi awwalihi akoko asikoni tanke ni muktaril waqti ni o shete mama ni yodakin wa lam yakun indahu minhu ilmun ti o ba wa ni nima pe o ma ri omi abun ni ri omi tayammama fi wastihi ani meji asiku orun ni laarin muktara ti daruri ani meji e ni ko se te mama ko kin wa kazalika bena ni ani yajo abentin menle ma se te mama in khafa an la yudrika al ma fi al waqti ti ban kwaya pe onwo le ri omi lasiku orun ni waraja an yudrikahu fihi isin raka wipe o seese ko n tun pada ri omi sharia ni ko se taimama to ba n se lowo to mi ba de yo fi taimama le ashalu alakin wa man tayammama min a'ula'i أنتو باشي تيمم لا تراي داجو تاكا كالي ثم أصاب الماء في الوقت لين نومي ديلا سكو بعد أن صلى لين باتو تكيم فأما المريد تباجك يا لا ريلو شي تيمم الذي لم يديج من يناوله إياه أني تنغو كويكو ساني تيوبا مبومي Ole lomi amako siye ntio babu omewa. Idaje otie fali uaidi. Tome mbati de lasiku. Kasiku unni tubo kushalu ala koda unni kwada. Waka zalika lkhaifu. Be nani anitinkaya. Minsibai nekwa wana kububuru wanawi ha. Atibebe la abuli. Omewa adiba. Ni bi owa o da ti kin ko shalu ala ko tun reki wa kadhalika al musafiru alladhi yakhafu an la yudrika al ma fi al waqti ba na ni dajo nbe lori en tun yajo ti wa npaya wi pe ohun o le romi lasiko wa yarju an yudrika hu fihi Ese nyaka ikwe omi obaun yobaun yobaun Ire ni be to mi ba wa ba yo shalu ala yo tun ki Wala yidu gaira a ulai ya ta san ta ka kale an tuku ani da irin rakwada Afa ni wala yusalli salataini bi taymun wahidin Aki itiki irin meji irin ran meji pelu taymamaka bi magriba ti sha abaila talasar ai fi taimama kaki illa maridun aventu ban share la yakdiru ala masil mai ti o lagbara lati fo kan mi li dararin bi jismihi mukim walu are ka baisa to ti duo si lara wa kad kila awon afa kan na paka afa won so wi pe ya tayammum li kulli salatin ala renna yo shi taimama fun ko kan inwa o je pe omi kan lo fe lo o shi ni gbogbo nko kan to fe ki wa kadu wi am malikin agbegba lodo imam maliku afa agba fi man zakara salawatin ne kwase eni to je irun to po ayun saliya ha bita emmi wahidin imamu ni o le fite imama ka ki gbogbo e mo je ko je gbese re ni wa tamum bi sa'idin tahir te imama te wa ri yen ama shi pelu aye lele to ma wa huwa ma zahara ala waje al ardi in dan ko ni sa'idu ya unna ni gugun tin belurile min turabin la taraye ko ni auramnin abinyan aw ijaratin abukuta aw sabqatin abile kan ta ba fe shi ya daribu bi yadayhi al aqba yo fi awore miji ja tele awore ba yo fi lulele fa in ta allaka bihi ma shay'un to ba gbesoke tin kinin ba mun kakan bi ya ko abin kakan nafadaha nafadahuma nafadan khafifa kogba ti oni ti ise lile kokan agba bayi ti gugu an to le mo fi jabo summa yamsa bihi ma waja'ahu kulluhu mas'an yuwa fi kwa gugu face ye summa yadrib bi yadayhi al arda laina yutu fi dulele waya musa'u yumnahu bi yusrahu wa fi awu sire nko fi pa apa re otun yaj'alu asabi yadihi al-yusra ala atrafi asabi yadihi al-yumna yumu ama kare inu re bayi to si yogbele ama kare otun yo wa fa lo sale sibi ojugun yo ti banu apa yo fa wa soke ibi kanni yo se so si na be summa yumru asabi ahu ala zahiri yadihi wa zira'ihi gayin mutu shalayinsu wa kada hana alai asabiya huwa ta yablugul mafaqai utillai ama karamma aqaranni titi ciyofide ojugunre summa jal kafu wala badini zira'ihi yu amka ama kaware usinni yuti banu aqare min tayi mafaqai mafaqihi lati biti ojugun to parisi ninu qabidan alayhi yogbele atablugu ku titi ciyofide ibi ọrùn ọwọ́ miyẹ́dì hìlúmùnà níbi ọwọ́ rẹ̀ ọ̀tún súnmà yìí jì rí bá ìnà bá mi hì aláàzáhìrì bá mi yẹ̀dì hìlúmùnà yóò wà mú ọmọ kárẹ̀ nì táǹkù látàǹpàkù yóò tì í lọ tí ó fi débi àtàǹpàkù ọwọ́ rẹ̀ ọ̀tún yóò tún wá ṣètòsí náà bẹ́ẹ̀ yóò gbé ọmọ kárẹ̀ ọ̀tún si abe ama kare si yo fa wale la sibi ojugun ati banu apa afa apada wa sibi owo re afa ni walau masa al yumna bil yusra koda ko mu owo re otun ko bi pato si wal yusra bil yumna ko mo si ko fi pa otun ke fa sha bo se mu wa tayassara alayhi turan fun bal masa ti fi ko wa pa ni ba ti yika debi tani o fo pade la hajiza ahu o walin sharia salam alek ya miski o tibi
1: salam alek ijo sawi atu nafal hatu nasiria ati leke u madul dr sheikh nasiru kabara fiti feti fete gbogbo eyin aluhumon muslimi wa si ile kewu won ti a tin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon oni sufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 obasanjo housing estate lojojumo lati ojo saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo sunday laago mewa titi di ago meji laosan ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti a ba ti ki Jimoto, titi diago meriosan. Enyo mo yato wa ni mushin. Ek pade wa ni moshalashi wa tiyo wa ni Bakari Street. Lenyi ti abati ki shaiton. Lojo jimo, titi diago mewa. Au ma reti inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Afa ni wala yata urajuli imratahu. Matifo. Wa iza alam ya jidil junubu. Awul aidul ma lituhur eni to daran janaba oko e ba sun ni abun lo ba yawo re sun abola la o dan kara ko wari omi ti o fi we janaba tayammama kula shay tayammama wa salla ya kusikin hay za wajadan ma to mi ba wa ti de tadahara kula wa janaba wala mi ida ma salla ya amijiji atantu dara aida atantu dara janaba wani dara pada mga taweta afa wani wala ya tau rajuli mratahu uleta funa uko kubaya uresu ala tinka taa anha damu laidi nya ya uti eje bimada abeja nkaushuda la rare awi nifasa abeja ebima tauhuri bi taimama kwelu alu ala toba shi kwelu taimama kuleta ulati suma ata ejiji minan mai mata tatauhuri bihi lmara odi wati obarimbari umi tofiwe towe janaba abihela abinifasi obarini kuni sakunto kuna atishete imama mfikiru kwa kwa ya wasuma kusheshe udi kwa tona ba uwe toba rio mitoba uwe janaba abiaela abine fasi kuulare suma maya tata harani bihi jamiyan afani laina amejiji waleto kabara wa shashipo udi kwa timabari nti afi we egbin ni ko lara alhamdulillah. afani babu fi masi ala al-khuffaini ala ene kwa sebajim fawa kwa kufi afani wala hu anyamsa ala al-khuffaini fila hadari ene timbenle ule shalu ala kufawa kwa kufi wa safari abentin belurin yajo malam yanzihuma ni wagwa tiyo bati bo kale wazalika iza adakala fihi ma ijilehi idajo mbelelori ni batuwa sheike uwa kufi ya mijiji bada anga salahuma fi udui lai batotifo esere mijiji ni bialwala tahillu bihi salati itula tolati fikim faaza lazi idajo yi na ni mbelori eni towa kufini iza ahadasa toba la shigbase watawa dhaa tustuwa lualashi masa alayhima yoka fawa kwa kufini wa illa tiba ya kwebe lushi berere lushi shi tiba ashe kwebe lushi shini fala kuni fawa kwa kufini yoba gugwe kale yo shalwa lanta yo wo yo afokwa wasifatin masai rala iba shi man fokwa kufi an ya jaala yadahu al-yumna min fawki al-khuffi kugbi awo re otun soke kufi min tarafi asabi nibi ikare nibi okun sinni kugbi si wadi yusra kwa gbia wore si minta tizalika sabe batan nye kufini sima yaza abia dihi ila haddi lkabaini kwa mua wore kufa losi biti kukuse toparisi wakazalika benani yafalu bili yusra yoshe tusinabe wa yaj'al yadahu al-yusra yutwa bi'a warusi min fawqiha sukira wa yumna min asfaliha yugwa watu sabere wa la yamsau ala ini fi asfali kuffihi in yakifa kwa gugunto da bi'a ma bi kwatakwato timbela be kuffi aw rausi dabatin tabi igbenko teyan fi batako atawizillahu odiwa teyan ba ko nuku bi masin augusilin pelu ima fowonu abi ko fomi fo wakila awon afa kan so yipe yabdau fi masi asfalihi min alka'bayn yofi owo pa sale kufini lati bi gigiri sere ila atrafi al-asabi waswaju bitiyama kai sere wa lialla yasilla ila akibi kufihi shay'un kinka kama ba lo sapama sibi igbeyin kufini to ba gbe lati waju min rutubatin latara nkankan to ba tutu to feseko ma masa min kufai min al-kashab latara ntutifo pani latara panti abikoko abigi abinkaka wenka na fi asfali itin ti poto poto bambelabe kufitinya wa pala yamso alayhi uweni beku gwada lomu fawakwa ata uziluhu yoko kwa nkaka chiyofi regu bwedan toba regu bwedan uta toru kotima yose wafo wakwa kofi udabi batabaini ama kishi yu batatango mafeshebi soksi ni ama kishi soks orina gugu in term for me kwa stocking na bi socks lalu alafa ni alu ala socks ki ise kofi stalking ki she kofi Allahumma ba yau shanu wa yau gbadua yau fi yawa ji bai la Allah annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa atutunu kan lo lori media tawon kan so ipe gbogbo ni o ba dada ni je o kayo kayo to fa mi yan lo nje on ba nabi ishota ni on dunu ni pe won pa o mama re se na o se iro ro bai ko bala kai mo iro ro bai ko bala kai mo on je tan se nje o kayo kayo ati pe pa se na o se yin alayhi salam yo lo ko shaju lẹyìn wa agba naa mimọ abanujẹ pe won pase na oseyin ati mimọ sunje kayo kayo ewo la nabi pa lase nu re anabi lo pase kan dananje o kayo kayo inshallah nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo pase ke ko dananje o kayo kayo awe kayo kayo anabi lo pase re so nta wa fi yato sawon wa biya ni tan kira ni salafiya tawa fi yato sawon shi'a ni talawon imamiya nta babala kole qur'ani wi nta babala kole annabi wi na la tale aisha zumbi gbogbo awon afawa tan tale tan fere tan yoju ona wa en talon ta annabi wi tagbele wa lowo lo mu wa tale wa so nitori na gbogbo eyan ma ya e ma de isin bawon eni olorun se gbiyanju tan so di esin alaafia e je ka na se pele alaafia meje adaru kayo kayo ojo odunun ni gege ba nabi ti so wasi alal iyal hadisi rembe sahihi ni abi tu si ulawi ni على الإيال أديس ينبه نو صحيح البخاري ونبه نو مسلم ونبه نو النسائي ونبه نو ترمزي ونبه نو أبي دودا ونبه نو ابن ماجا so إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أتسى صالة كموكا سيدنا حسين ونبه نو صحيح البخاري ونبه نو مسلم طبع شيكي أفه kaafi pipa sayyidina husaini ti o sele ni pa ntun so re annabi o ti sa so le re so ntori na yan ma ya wa awa n feran gbogbo awon sahabi annabi a si n feran awon ara ile annabi wallahi tallahi ko sani kan be ta ya soto ama akida ka wa so pe ara ile annabi la n tele kama abu sayyidina babakar abi sayyidina umar abi kama abu sayyidina mawiya abi kama abu sayyidina abu sufyan gbogbo ogun to ba nabi ja e wo kwada di muslimi abi ati gbagbe kwa anna lo je san nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ka di shi dada ni abi esini oyi ko si ru ese ti keferi le se nwaju olon njọba ti tuba to lo ngba islam gbogbo ese re pata gbogbo aja to ti je gbogbo elede to ti je gbogbo eyan to ti pa gbogbo e na ni mala islam ti fodan ewo nbe nu akole Allahu ba ashanu wa Allahu shiju anu wa Allahu bi abukata won ta dawale yo yo isi dada Allah she yori asha shi asha shi jiri asha shi igi ama yayi muhammad mashud al kunti araban sarawa 0703699 8274 banki wani gtb 0693063312 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaikum
1: Jazawi Atu Nafalhatu Nasiriya Atile Kiu Madul Dr. Sheikh Nasiru Kabara fiti feti feti gbogbo eyin alhumon muslimi wa si ile kewu won ti a tin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon oni sufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 obasanjo housing estate lojojumo lati ojo saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo sunday laago mewa titi di ago meji laosan ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti a ba ti ki Jimoto, titi diago meriosan. Enyo mo yato wa ni mushin. Ek pade wa ni moshalashi wa tiyo wa ni Bakari Street. Lenyi ti abati ki shaiton. Lojo jimo, titi diago mewa. Aoma reti inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti ta won baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won o su ni. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na o ni fa isonu ba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e agbo sese bere edakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091-57-58-90-16 tabi kepe 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 namba baba Osula no baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: baba fila ti ati pari wo lojo to ti fe pe won bo won bo
2: won ti de o
1: aba gangan le mo ba ti o ma da
2: so gbo eniyan lo
1: isoro eyi ke yi ti nkoju iriran eda
2: yana o ti pe ta bo se se bere
1: ati nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba kemu aburu
1: chronic infection lo njo wa lenu to ti wa de konerun
2: to si akoba foju wa bi ati sayewo
1: won ni apoju suga mi o je ko tu wo clear
2: ona metata ti soro du le gba wa
1: ni baba osula ni wi akegbo fun to fi le koju e
2: gboro lenu baba osula gangan
1: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe aku dede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won o le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: eku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin bo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula haba
3: baba eje nbere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won mama gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma nse pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete mo ki sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe be eyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye be eyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa dabe npe nkan ti olohun ba ti yonu si te en ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko o tese boluko o
3: kin to gba ni lalejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
5: head office wa wa ni ilu ikorobu e bo le ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebe rosula abambe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagan te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e bere osula haba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe ti aduru mi san gbodo gbo pe mo nwa ogun oju kaaki abi mi oriran daada baba imran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni pa mi mara ki npe loruko aisan je tu mi sita ki nfi on sile o loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara o nto won o fe ko fohun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi gbalado la e mo bo lori ise iwosa ibile olodun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe kin to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba osula aba papa julo lori itoro olojude nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan oja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana tibile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri iba ti a wa bere si nse ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da keyin o farabale
6: ato da ke yin o joko tagba baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igbagbo opolopo ni pe n teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mi mu